제이피탁 메리만 디오스 바시미 여러분이 있구나. 상성. 이메이나 완유 이탄 완유 불안 상성. 수이시다. Porque pai, mana, mana tachos imapi kalpan kasjanta, willakuman karanchiaka, mana chena kunaman chiaman chukara. Pero warme kotungriki, Dalila, wakapayan mana munakuankicho, hasta pai revelaran, chukcheimi, noka señal ni kalpaimanta nispa. Enaspat, imata tomarachis puñurachin, Puñushan ang kamata, chukchan ang alata. Iman na rango. Rotor rango. Manakalpe kapurkan, nyawin to orkopurkan, kunyaw sa tukupurkan, chayman chukchan winyaramu yaskata, winyaramu tinta, niska, kamachinta, kunang, may benga kosa, kay Filisteo kunamanta. Inas posaro ay chay wasi sujitakta. Imei napit hatapatapis kaman kari bencha wasi iskei machun kunayas chei wasita sujetasaka. Yap, pankalpawan akirapu, paipataman wasi pasayapura. Chepin runakuna wanyurkanku. Sansomp chepi wanyupura. Sansomp wanyusankar munikuna suicida hinan. Porque mana suyakunchu pay un coyo año punanta, Dios que quimpeita pusaca punanta, sino, nerkame, uanyosa no capas, filisteo kunaps no caban, nespa, urmea chicap. Entonces, maikinya, kanman, runa, uanyunampa, seco cuspaña, carruan saruchi cuspaña, hojña, hatakunam urme España, wanyuman chepas, wanyuimi, Dios pa nyao pa, wanyuman cheiruna. Pero manan Dios pa yue kuskama hinachu wanyo, sino runah yue kuskama hina. Ari? Hokote si kwani mangrispa chofer pa hladun pirini, parlas pa y kuriko, hinas pa wilyakon. Ankiping runata saruni nispaning wanyuchini runata nispa. Si imenap sarangiri nispanin. Warming one si diskutis kara inas familyang kunapu ang kasa kuchis kunan wichak wanyurachika mus sa nispas pawamusk. Wasing mant. Siya kariki kipan da familya kunapus tera mung. Pista patap wanyus kanyakap siya sa. Karo pawamusak tes akamnatapun pawairam pusk. Paimanta po ni Karong Haiku ira po. Muerto. Alit. Cheka mo ni ko na Diyos tak desiden wanyo nata cheka. Yang kata niya, doktor ko na taps makakhtukun kitsis, chofer taps makakhtukun kitsis. Doktor ko na tak ningung apsiki matasanos nesparigi. Iman nasun niya, ora chayamun siya, kachayamun niya mo niikun. Manaya doktor chucheo, manaya karuyok chucheo. Wakin kal mo niikun na suicida kunaka, hukuna tawang wanyu chilyanta. Sikwane periki chungka suktayo wanyu, chungka kanchis niyo manda. Hukun bichap. Hinas warmin wan, si piña chinakun, kuriki pasaktas kaminayak siyan cobradoras warmen caritas se manejan. Ya dice que aminaco xanco pasajero con apis ningos ama chenata que aminaco y chichi y matan que aminaco ingis nespa. Y nas ahna dixas tingo che sobreviviente huella con cheita. Tanto tapone warmen rendiga chue y no catar nespa. Na hamushan ariki contrario tariki trailer che hay más que huella con carota. Pasajero todo. Cek wanyo pun riche ironap, suarmi pun wanyo pun pasajero pun wanyo pun hokcha ya kespigos. 16 muertos de 17. Haritz.

Pero chay piniwanchis kay hinata. Ama huyunakuininchista sa kisuncho. Imaiman wakinkuna sa kinko hinataka. Aswampas hasta wangarak kalpachanakusun. Señor pa kutimunan punchay kayo ikamuchas kanta yachas panchis.

0: Chaka Dios pasiming nilampuni. Nyokapaka warang kapuncai kunanya pasang mengkar kancai pas warang kawata kunanya pasang mengkar kancai pas nyokapaka hukpuncai pas kang menghinalyang. Hukpuncai tahmi nyokapaka warang kawata pas hina. Icai wang nispaka ni wasyancis. Dios taitancis paka. Nukancis kay pachapi ninchis iskay warangka chung katawayo watanyang kausasyan nispa 2014 años. Pero chaka Dios taitancis paka kisas pasarusyan pas iskay punchay larak. Iskay punchay larak papanchis paka kisas pasakusyan. Chayday ko mana papanchis kutim siyang rakchu. Ari nukancis ka nyang wanya puncisnya, taita mamancis wanya pungnya. Nyang no kancis pismacha pisancisnya, wawancis kunapas nyahok familiak niya kasyangko, pero chaka manarak senyor kutim siyancho. Imaray ko, kisas waway kikuna, mana Dios pa muna ining manghinacho kausa sin chayday ko. Chayday ko na siyancis Dios taitancis. Asway pas Dios mi, sun kukunata kawaikun. Imas yay ninchaita, imatas sun kompi yay kushanchaita. Chayray kung Espiritu Santo, nyokanchis pa manyakun. Chayray kung Espiritu Santo manyakun, Dios pa muna ining manghina. Pikunachus Dios ta muna kung chayka, alimpunin kangka, imarwas kampipas. Alimpunin risunki, imatachus ruangki chayka. Dios ta mancha kuspachus kausanki chayka. Chayray kutao may Dios taitanchis ning. Chay wahakus kay waray kunataka hukpunchay. Glorifika sa kami. Kailay pe.
1: Aking ire tu presensya Dios.
0: Imena Señor Dios pas. Mana piwi wawanta nigar kancho kang raiko no karaiko kurus piwanyo nampak. Chay kinatan Dios taitanchis ka. Mana imatapas nigawasuncho. Paipa muna ining mang hinachos kasukos purisuncho kausaksuncho cheka. Manas imatapas nigawasuncho. Manas imatapas halkakong kacho paika. Paika liapan tapas koy kwasunsi. Imena Apokalipsis 21:7 chay pining. Nyokang irin siya ikichis takupo sa ikichis. Nyokatak mi tayo tayo kichis kasa kang kunas tak mi waway ko na kang kichis nispa. Chayray kuya way kay panay inininchis ta amapune Dios manta chingkatsuncho. Amapune inininchis ka wanyuro chuncho. Amapune inininchis ka chingkaro chuncho. Dios pi iniku ininchis ka. Papanchis mang kailay ko sunchis. Papanchista wahe ako sunchis. Paya mo na ininta rawachong. Paya mo na ininta. Huntachong. Kausay ninchispin.